aring sandwich sa estaw ay apiru. Kakereta na kribiputa kung kaya aling nakapitin ho, bet laki, yata, kes ano, anakuan to ka, siya toke, chakichas, anakuan is peken aring, salipat, pepal, salikalahu, si municipio. Uy, siya niyang kain sa,

gabi ko man eh, sabanan, chiruli ko dan anak, wan, shushmash mukbal, kawas Santiago Pop. Madyala man ang hunre, Black Sololti, kareran ni Cristo de Esquipulas, madyala skwan, skawresish, oken, chi, skwaklesinkili, nimlatik lebalan, si eskelis honal, sabado, domingo, sabado, domingo, una kwan ni ilapal, kutan mo kung kailan ta sa rochos, nagkasik si skwaklesinkili o chos. Ere na kanakwan, kwan ni tikle balan, Cristo de Esquipulas. Huwag ka nagsogre ha, na nakuan ispeng oji. Madyan. Parkwilis makelis sululel. Kwan sali oji. Sali ka ispantyo. Madyan. Amanan sogre, bli belo mek. Malakib li alal ka kolbek. Sikwi ma. Balik alal ka kolbek. Kawakib siol. Sali si kangkel. Kawaiting. Kanaol ka. Kapanan di kontrol. Sanganin na si kawaib. Jaban li si kakwilalib siol. Si Kwang Hebli Komun, maja. Mana kong kache kuni kaskisin na si kanap resila li si Kwang Hik. Ulko ka ng kachal kake lao komunis to ikuy makwa e maki Kwang Kil, makwa e raw tisinki nang nakuha tinag chidis li pabal chan ru narak li kawadiyos to Kwang. Bari kwa ni kawadiyos ta kasik nang nakachere malikak kwi nakakusya li Kwang sa Chusha. Malak te kakusi chak li kawadiyos su te kakeche ikang rin sa lok lak ru chichoch. Bari kwi nuko taliman, bari kwi lahat, bari kwi lain, bari kwi lao sa kumunil. Nakilkip, nakabikip, nako jabak, nako seek, nako alinak, nako chana pek. Madyachis kunili na kabano aban mo kukaktekwilihin lahat lao sa kumunil. Madyan no ko kwan sa loklak luchi chochain. Kutko ka nak nawasun na kachenak. Chikakusi chakle kawadiyos. Takake sa kachang. O naktagrepok sa kachang. Naktakataw rule kabainik. E bayak chilis lili na kache. Ingka takabalak e lakaskit e nakekchi. Chan kawachan na pilto kaya na. Sakal, sakal ko laog. Kwan na kyoko chitanek. Bajal ko chik sa lima kelal. Ngak nang gachali ko tan na kwayep ar kinasikman ani takuska. Kwan ni kakreru joke siya chingil. Kwan ni karuto. Kaut per kwan ko nisikom. Majalo lao ang kache na sakal o kakekchi. Kwan goza li tikrebal. Uko ka nang kache na klitsulok rak na shkele katikrebal iglesia na atin nagrakakwi chili siya andre na tekatawro baya kakulak siya sunili karo teskeya kwe kiteskiba ako cheski teskeya cha por apanan muko na rak tanas siya na tak o kobe ko chiklaan ya skona na klata siya sa kaling kulak panjesre ya abanan toko slak to nalipak manyan kauts panak Chanchanak ng gochap, chanchan ilitok ko lalo. Alto kong gaspano, kikindi ka rin kira. Kutsakal ko nga siya, hindi ka makilala. Lawak pa ba nil. Kung kakaw na singgil, mara ko ang instruktor, kamas ka rin kung kiba kutunil. Habang naranis siya, kilas ba na wala kutunil, kung sulipal, kung nas na, unas keretal, siyan lo kung nis tinamit, awutanan si Ristohaan, nas kerit, chisaan, ahong makilala. Utok ka na na kache, maya na tokyo choko, kwak ekchi, tento na. Takakal baya kre kay kaus ut, takasik lis pabli kwang sa komonil kwak ekchi. Maya. Manaklirati ni Diyos, li choko, chak chirap inkil, chalen chirweb likutan, joke chinomek, maya, joke chis kanaw ang kikis, akal, muko ni yung kep, tarok liatin, maya. Sumanak ekwer iske kele kawa Jesus baya nak ekwer iske kele kawa Jesus chengolim takwerok baya nak li Jesus kishere li solom chen na komo kama linchukwa nikin isra hoka nakwi nak nekesin ra la inchen baya cheskwang salin raom kwin neke palu linchakra Amanan cheskwang sali rauk. Amanan anak kuning kere lagi nak cep anu li suaming kili cakra. Renak lincukwa takwang kerikin sali seraom. Aku cingkiain renak tas aklok ruli sayi lach ol li sayi lach ol. Ut khunelik kwang

kumane siya bichan na shkultikali na. Ana siya na bichan siya. Usteng kasa ka na siya na nangyan siya. Aba na na siya wa. Karaming kila siya. Uta na ko na Diyos. Maramani si siya ba? Nakakultikali ro sila lish. Leka solba siya chak man yan. Leka solba. Utkone ka ching. Gungge shikta kwangge sa kachang. Usali kaak pa na kwan kachekin. Skutang kil kawakeme. Stiyo sing kil spasbal. Akwil is kawai bahan sa skawa na kumukong isik na kachek na kunak na kam kumunis. Majal, mukuak ta ta kachek na kanakwan o kamo syoko tawag yun na sila Jesus in ka manak to. Kawa Jesus kikwan kakalkutan si atin na chisereki. Kawa Jesus. Ralali Diyos lao. Jaran, Chochibe, Chochikilba, Chochikatengakil, Wakachukwa, Makana, Makakwansin, Makanachin, Majajuk, Ewan Kebari. Majan. Manakokan mo dyan. Huwag na nasya, kawa Victor, Jokin, Akwabingkil, Centro Sefukti, kawa sa Echorekil. Ana Rosy, hola Doña Rosy, ¿qué tal? Muchas gracias Doña Rosy por el saludo, bendiciones para usted y toda su familia. Kawapito, Joaquín, Aquavinquil, Arin, Centro, Sechutita, Ebonac, Limbis, Atana, Guadalupe. Saludo, don Víctor, acá visualizando en Sequiche 1, Campur. Ay, Dios, la Campur. Colón de Canarín, Pescaba, Chopal, Escaslane, en Campur, Caslane, Escuata, Matan, Escampur. Buenas noches, acá te estoy visualizando en la aldea La Pinada, Purulá, Alta Verapaz. Ándale, buenas noches don Víctor, saludos, muchas gracias. Mazuka Akush tú. Mazuka Akush, Mazuka Akush, Mazuka Akush. Abanan sa kalda, kabi kong siklele kalok lang na Santa Maria, nasyekay at Maria, snalil, tukis.

kanimah kwal Diyos. Lahat lak echal re utakyo te sinel re chishkunil, likareru na ek anchishben liru chichoch. Madyo siya kweli na alep, liatin, likaus, shak echishto malke. Reish kot palri kinep la kwalalak akol siya pinkre, siya papankre li chabil atin shak echishto malke. Anakwan, nakarak likak angel, chirulik kahilakik, suakwil tapan, chak utasak chiku sa likana us, likarerut katye chirulik utang kulak, uchakusok tesiep tasak chishkunilep la kwalalak akol, chirulik honalay.

que cuál es majelal, que cuál es paltil, narustepal, que la sud que es causlari, aan, katiak kamali, que la sud nakakulak que la o, nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
se le cajun capal, de quien hable al albej cajolbej, mareca aquí la ona cajle saca, aquí la ona cajle isachbal, le juanimal no corrupto sin ataupal, bellalo, aquí la cajola ninguil que la o, que la sut la iglesia, camana aquí que escucha, que satsaizón, le escucha sin guerra, tiene cabo a Dios, que satsaizón, naclisca ángel, a andes solo panquildra, tiene cabo a Dios, majon cuaca, quita te sola nirip. Ut nakachare tala na kwan kwan gali li chut kwan gali halan halan si iglesia ay mo kore ta kwe chok li na kwan li shtau pali na alepain na kakwi li marela kangel jo chola ningiri apanan li li shkomoni li ka jo chola ningil ana an li ki lasut na kwan li shkulpal ut kamana ina kwi ki kwan shkulpal chak sa shtik lahik chak li iglesia sa li shkangel e bakki chak li apostol kwan gali apostol ke yu yo bakilis kauslangile pripnak a aining angel la in de jaropen en chutu la in que la in taklan za shbene que la sotri kauslan li apostol se yo skulbal chikamana banan mokon ki kwan hun li nim la chutam barquina que chutla se con el li apostol que chutu bebli li apostol san pedro que atinak se chanke nak mokoreta le hun hun le nak chutu mokoreta le hun hun que yo skulbal yo solo panquile yo si chutu panquile mokoreta le hun hun crele Cristo kama gikel ni na kela sut na kyak San Paulo la ore oli Cristo utlina rachche pan khana andis chala lis mukwa talak lak amola ben talak e chala kin ka ana khuna angel jodis panun kilish angel istaklangil ho changiru kawresim bilki chak

Jesús han gisten kan kishkultikar epistolom sali betal chaklishku istaqik sali chusha ajuqesta jishkunili ruchichos cholo ba makli santil evangelio chokre tishkunili epitenamita rana katau sali san mateo 28 anat kain li ki kwan chaklishke balu tanak ki ain li litentos pa pangil li le atina imu kotok aktam kotok ata chokos benkwara pingil li atina in kwan chaknapal chia nominak kui mil chia plisho pangil chakspukta singil utain li lik angel li chodos panun ki li iglesia nak kwan li spukta singil atina kawalios li sinodalidad changore hain akina el dinarax chepan al dimisión al di comunil al di bexa comunil al di auslaxa comunil angelaxa comunil anakili li misión linakwans kubankinsa comunil jonak li misión muku chan takubambilta shun junak takili kastrisen kubankre gutaran kokos panunkil kareru changiru trax changiru kubank kunesinka lina le bain na kwanis chepan na kli sa komunil na kwanis kubankil usa komunil na kwanis kwanis panunkil unak li misyon li na kwanis panunkil sa unak li tenamit sa unak li kalepal sa unak li tep marak barrio changore sa unak li tenamit ay na kwanis kwanis panunkil li kubankil sa komunil li chenep li harupep li kwanke paran li choke si sakong li choke si okeng uchi hokain binak na kwanis kwanis panunkil li angelankil na lepain ko changiru chao chakchispanong kil iglesia katolika ut kamale na kanaw na klipar kwan ko changiru kupli chakli na lepain ajal parrele katanamit kwan ikupang maran Roma maran barak chikli tanamit tapan hanak piyayin din na kulunto sa likwangkoke kamali kiskup chakli stiklahit chakli angel Papa Francisco na chishkunilain kikwan chakli cholopankil kikwan chakli shiepal le skepare tal nakle hunhun chipoyenam angeliru le ulak chirulaningil angeliru le rapingil angelak piruli solopang marle atina kriken kwanke na pale li komol li kelasut naknuko ulak sa hunak le li chutam sa li gles marak sa hunak li chutam kwanak chanike akil li komon kwanak chan na ilmang hinkana kanaw karurite karurek

ta kulak sing angkilis ko tangkili na be. Abanan ko'y kalak. Choco, just ko'y balip si Roma. Las kalte sing kilte kabano. Aan, makilal chik. Sipa na kay karutis ko'y linabek nagtasokit. Anis ako kwan. Li skos lang kil. Pastik lachak. Maja. Huwag ka na klaw na kachebi na kwan kem na bali li batong li chuch e krikini na bek re re kang isi sa isol chapan in ka li pek pek. Manak kyo gori ba na shket li hun choy na ke hun si kre ning ko ko kanta ako tunel lak chabil ko tunel in kanarak li makela li railal chokre li li isna eb li na kyok na sulok ko dyan isna eb li ko kali na solem kawagwal de marbing yo che kabing kileran residenciales imperial sa hecho lehel kawagwal de marbing antios las ib antios la pokom.

Bali sa ito lagi na ko shakish kakal kasal ko shakish kakato kulang sali kwip honal ari sa istero kena nadi bar kwicho kes che kabinkil joko che roch beninkil maka na kain di sa ito lagi matiyo sinakaran jo kes rabinkil likangkil aran sali hong hong chikalepal aran sali hong hong chitanamit bar jo kes rabinkil liurad